0: Barefoot Crusaders ua fatasi mai I le nei Temil Pokalame fatalo fatu so ala wa mai lau fionga le nei I tu la leso
1: ia yeah, angeli talenga lau sunga ia po le uzofo I olo ngafa man Pokalame le nei e wauli ia olo manuia faftai po le alo falava le li fa popo le malos ia pionga pionga I fo mga alwengo le nei aso ia le fatua malo lo mai fo
0: ia
1: yeah. Aro manuia le alo fo le li faftai
0: malo ia lea ua utoe matua ia lau sunga ua fa paleina I le tofi o fa feangainga I lato e kale sia foi ia lau sunga I le taulanga osi ia malo lavar soifua ale atato e saval valianga I tua I le fangatama lau silfia I le kapi o fea foi si o fio anga ia o fea foi na ia onga tulang luan amata mai emse e mai loa I aveli
1: ia yeah. Ba nene fa fsilia la suma ia yeah. O sa monga se vai ia le no na u fa na vai ia o tup tup po e ala ia sa monga ia a onga tulanga lua sa monga fo ia ona fa to a saule I ia pia masarole se vai meu le valu valu valu viva Sao ia pia ia na... Sao loa onga ia pia no a mate I le fifi malua tau sanga walo I aveli.
0: Oh, I le vai te mistoi no fata tua niu a petai a tua niu.
1: Ia tonu a...
0: Ia sao no ia... So alo o ai le pule o aveli na etau nu atu iai ia ale afo ise... Awala na ilo ai o le... O le tamo ia feleti malaka pila o tali.
1: Ya ole temino tau nu ua tuai ole ole tina ya ahinga.
0: Boas.
1: Ahinga le nga.
0: Yes, sir. Oh.
1: Tupai.
0: Ya.
1: O ya le na pule a unga alwai teimilea ya ae. Ole teimilea masalo ole teimine ile wafai teine ya a ole teimilea ya na o. Tamalava peifone. Awa ya tulau sunga ile ile a unga. Ya maute wa tuala ole. Na o tamale ile a unga ile vai teimu.
0: Ea sao noia olea tonul vai te meu teu sanga na e silfie om kwa e sao sao ama e te ele lei le afeleti ma veo im suyo avel la kapi afeleti
1: ea ole ole vai ke mi po se me ole iva lua le vai ke minga ea ole tala moni la vai ele I ele I fa peo nota Yeise ma fau fau a meo le a feleki pe la kapi.
0: Ia
1: e ole mea lo faa le ali ie. Na iai kutonu ia te au. Ia ole teiminga o ngai ia ole. Raike mi faa ie su e su e iangi au a feleki ia. Ia e ke ua faa mangu ia inga inga ia ngu. A vea loa oe. Ea foe. Ia. E ta wivi fo I pe o ka alunga nga mwhaingo o ka mo e ke minga o le se lau, o le lua se lau, ia male rilei lea ele, fo a pai wan.
0: Ei, ia, ua mai anei la a vele, ua a matona sosolo I kalapu e tianga vaa, a le a le, a wala na e, a onga ia vele, a te ua vai atu e moe moe mei lan mea mata tustusi a malisi, so.
1: Ewa tai ole keminga ua ongai aveli. Olo mato no nofo le I kula ele.
0: Oh, lata lata ilo tupa.
1: Ia, o e so fale la ma ua ma malaki upeli.
0: Oi, jalo fai si ato.
1: E so fale la ma tau ia maleuso ia pa ulu. Ia o keimila sa faile ia ta alunga fai ia aonga. Ia o ila sa ma kou. O kaalo kul first 15 na fo ya vile kaalo mai ya pa ulu yo ile
0: St. Joseph sa
1: ya St. George ya pio inga ama kainga nga mawal masanginga le ya ai e ile vai ke mi ole tuanga sa fa ya yale fako a fo wanga ole yungi ole pia west
0: ya
1: ya ole vai te mi la le lo ke I avele ai le ile le pole I le suipule le sunga ya hekulasi nati. E ngofo la singa monga.
0: Okay.
1: o le kemi kongu ale na talu no mai ia nati ia mei pe mawhainga usau e whaafula i langkai ko fiku i le i le wiki enle na au vatu iau ale lei au ke lei loa la papea uli an ka alunga whaai e kua au le ka, o ka alunga ngā sa ka aloa i ma aua aua le le pe west ma le aula maalisi o le aula maalisi o lako au masangi ale i pa ulu o Aleki, Fawaiwai, o Fereti, Sila, o Vainanga. Ia, ae mako whaino ai. Ia, e se po e alale lakawa ai e kunaki, o le popo fo o le malusi. Ia, sa whaifo, ia si ka fiki fiki fo i lungon malai ngakini. Ia, pe o le kūlanga ngā sa va ai e loa, ia, le uso ia malaki, ma le uso ia paulu. O le uma meo ka alonga ngā mako whaia inga whanu, o ngā e le whakau kua le uma anisi ke minga, ai sa whaia si mako kau i vinga.
0: Ok.
1: Ia, o le kau ngukula le whalea o akua le pō, ke ia le sa vali vali a kua malaki. E me sura ke le iloa, ke le kapi sune. Tau e, ai ma ngā o ye, ngā sa ule e ka o le malisi. O le ke me whainga ngā e wha ngā solo ia, ia vai ia e ka alunga malisi nga faia kungu le i tonga fiti ia, sa ia, moa
0: ia vai ka lapu voi e fai ngon
1: ia o le ka lapu o le ngu ula sa ka aloi malaki o ko e lau nga ima a leki o pa ulu e me sawa e sa ka aloi mako au ko e lau ia e kasi e lako e keli nga faia fia fio e le uma meo ngadwenga sa faia kamur sa ngalea faia kungu ai ai ele aso fa piko e fil ole e fa ele la ko ka vangale na fil ele ole ele au malis ia pe ole vangole no olwa ko ele ka alo nga ia ma ma wo ele ole vangoe fil fil ia ole au malis
0: sorry ma ta o fieri la la fam talanga metulo ia wo mai ele Manusamo a o feme na mumu o la walu i le Super Rugby po le Manusamo po le Taito Fitu soal.
1: Ia o le Taito Fitu.
0: Oh, am rile o tafusi.
1: O le kaiko fiku o le taimilia. Ia mataulia sa ili kako kaiko fiku le masengau i Hong Kong. Ai ili si kaiko fiku e peka apaku mako ulva inga nga le i Sheila o Brian o Malaki,
0: ia
1: vai ngaleng siampingi mai Hong Kong le alifayo,
0: ia
1: ole aula pe ole aue lunga lua mai eo yang ifiki.
0: Oh, ia development.
1: Sa maua ilampa ulu ifiki, o ilanga uma mai ifiki, ia a o e se lafe ya unga avea ma tau.
0: Ok.
1: O ai fo ili ngō le si uso le ngafaya unga mai bayala.
0: Oh, c'est le footy, hein?
1: Non, c'est le footy. O ya lang avea ima koufiki. A o malinga ma kaufusi sa avea le ka koufiku leo Hong Kong.
0: Ia.
1: O le fo inga menga ifiki. Ia e fa solo lo nga o nga o wa uke lo inga o luke mangkwanga ma koufalangi. Ia o aku isi aku ngu'u. O le fo ima iloa. Ia, ai, a makalonga pei e a fwoi. Wai eile langonga fwa alele o kaufusi mamalinga. O lae mwa lo uanga ba aile ka alonga. Ai a uia pei se menga ilo umafaufau ia. A mawale fiku langa uke kingola ikiki. Walafa alia mwa. A le fwoi mei mako fwoi mei falangi. Sa mako wō uma ma feleki ma whaoea, whaiwaso.
0: Yeah, whaiwaso.
1: Ma feret. Yeah. Ma te iole upolu.
0: Ale whaio, ea.
1: Ale whaio, ioi. Mako wō nga mako whaia inga ile whaino ma whalangi.
0: Ia, yeah. Ok.
1: Ole, sorry, semi whaino ma whalangi. Mako whaia inga inga. O, fo ia kuloi o, ia. O la kona ia koe fo ia la ia le me masangi e lua kulo fo ia lulfale. Ai, e mo ke kaungu ui o se meo se tema.
0: Ia.
1: Ai, ke ilo ua, o leo ke ka oko e o ke ia le vala au mai o loko inga. O loko inga le vala au mai fe mei. So le, va e o leka

0: Switzerland na yanke hukunci a yau kan wata shawara da ke neman kayyade yawan al'ummar kasar zuwa miliyan 10. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kirarin cewa za a rattaba hannu kan yarjejeniya da Iran a yau Lahadi. A Najeriya kuwa ana can ana ci gaba da bayyana alhini da damuwa game da rasuwar tsohon kakakin rundunar sojin kasar Manjo General Rabi Abubakar mai ritaya a hannun yan bindiga bayan kwashe makonni biyu da sace shi da matarsa.
1: Gurin nan da aka yi garkuwa da shi ba a cikin dazuka ba ne su tsakanin Musawa ne da Musawa kuma a nan aka ci gaba da riƙe shi amma aka gagara fato wannan mutum har Allah ya yi masa rasuwa wannan ba ƙaramin kuskure ba ne ga gwamnatin tarayya da kuma su kansu jami'an tsaro.
0: Haruwa yau a Najeriyar masana a ɓangaren shari'a na ci gaba da nuna muhimmancin wani hukunci da kotu ta yanke na tabbatar da duk wanda aka haifa a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa da ke jihar Plateau a matsayin cikakken ɗan ƙasa.
2: Mun daɗe muna neman a samu alƙali da zai jajirce ya rufe idon shi ya fito ya faɗa abin da dokar ƙasa ta faɗa. Wannan abu da ake yi na nuna bambanci tsakanin cewa na baƙo ne wani shi ne asalin ɗan ƙasa bai dace da tsarin mulki ba.
0: To muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya. Ni ne Imam Saleh. Masu kada ƙuri'a a ƙasar Switzerland na yanke hukunci a yau kan wata shawara da ke neman ƙayyade yawan al'ummar ƙasar zuwa miliyan 10. Fiye da kashi ɗaya cikin huɗu na mutanen ƙasar miliyan 9,100 ba 'yan ƙasa ba ne. Kuma wannan shiri ya fito ne daga jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ta Swiss People's Party. Jam'iyyar ta ce idan masu kada ƙuri'a suka amince da shawarar hakan zai rage matsin lamba kan gidaje da ayyukan gwamnati da kuma muhalli. Sai dai gwamnati da shugabannin harkokin kasuwanci da kuma sauran manyan jam'iyyun siyasar ƙasar na adawa da wannan mataki. Suna masu nuna cewa hakan zai hana Switzerland samun ma'aikatan da take buƙata tare da kawo cikas ga yarjejeniyoyin da aka riga aka kulla da tarayyar Turai. Babu dai wata ƙasa da ta taɓa yunƙurin sanya iyaka kai tsaye ga yawan al'ummar ta a baya, kuma ana sa ran duniya za ta zura ido sosai kan sakamakon ƙuri'ar da za a yi a Switzerland. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kirarin cewa za a rattaba hannu kan yarjejeniya da Iran wadda za ta hana ƙasar samar da makamin nukiliya tare da tabbatar da sake buɗe mashigar Hormuz a yau Lahadi. Sai dai wannan sako da shugaban ya wallafa a shafinsa na sada zumunta ya zo ne bayan kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran ɗin Ismail Baghai ya nuna har yanzu babu lokacin sanya hannu kan yarjejeniyar.
3: Iranians are being more cautious about the timeline.
0: Wakilin BBC ya ce Iraniyawa sun fi nuna taka tsantsan kan lokacin sanya hannun, wataƙila saboda har yanzu ba su daddale kan batun ba. Ji Asabar ita ma Pakistan wadda ke taka muhimmiyar rawa wajen sasanta ɓangarorin biyu ta ce ana sa ran kammala yarjejeniyar cikin sa'o'i 24 masu zuwa tare da bayyana cewa ana shirye-shiryen sanya hannu ta intanet. Rahotanni daga ƙasar Haiti na cewa wasu mutane masu ɗauke da makamai sun yi garkuwa da babban jami'in

0: Ma'aikatar ministan tsaron kasar a babban birnin kasar Port-au-Prince James Boyd wanda fitaccen masanin harkokin tsaro ne kuma babban spetan yan sanda na kasar ana kyautar zaton cewa shine jami'i mafi girma da aka yi garkuwa da shi a Haiti a yan shekarun nan wasu mutane biyu da suka san yadda lamarin ya faru sun tabbatar wa jaridar New York Times batun sace shin kafofin watsa labarai na cikin gida sun rawaito cewa an yi garkuwa da Boyd ne a wato a Bordon Daya daga cikin wuraren da ake ganin har yanzu suna da dan tsaro a babban birnin kasar. Kasar Haiti wadda ita ce kasa mafi yawan al'umma a yankin Caribbean ta shafe shekaru tana fama da tashe-tashen hankula da ayyukan kungiyoyin masu laifi. Rikicin ya yi sanadin mutuwar dubban mutane tare da raba sama da mutum miliyan 1 da mahallansu. To kuna shin labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Sojoji a Najeriya sun ce wani janar mai ritaya da wasu ƴan bindiga suka sace a yankin arewa maso yammacin kasar ya rasu yayin da yake tsare a hannunsu. An yi garkuwa da manjo janar Rabi Abubakar da matarsa a jihar Katsina a watan da ya gabata bayan da ƴan bindigar suka kai hari kan motar su.
1: Days before news of his death emerged, a video shared on social media appeared to show.
0: Wakilin BBC ya ce kwanaki kaɗan kafin mutuwarsa an gabillar wani bidiyo a shafukan sada zumunta da ke nuna shi a daji dauke da wani ciwo a kafarsa ta hagu. To sai dai mahukunta a jihar Katsina sun ce ya rasu ne a hannun yan fashin dajin sakamakon fama da ciwon siga da hawan jini. Har yanzu dai ba a san inda matarsa take ba. Manjo janar Rabi Abubakar wato mutuwar manjo janar Rabi Abubakar na zuwa ne a daidai lokacin da Najeriya ke ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro a sassan kasar daban-daban. A cikin shekarun baya-bayan nan wasu manyan jami'an sojin kasar sun rasa rayukansu sakamakon masu garkuwa da mutanen. Mahukunta a China sun nuna fushinsu bayan wata sanarwa da Washington ta fitar a farkon makon nan. Da ke cewa an ƙara wasu kamfanonin ƙasar cikin jerin kamfanonin da ma'aikatar tsaron Amurkar Pentagon ke zargi da tallafawa rundunar sojan China. Ma'aikatar kasuwancin ƙasar ta ce a ranar Asabar bata gamsu ko kaɗan da wannan mataki wanda ya sa aka saka kamfanoni irin su kamfanin ƙeran motoci na BYD da kuma katafaren kamfanin kasuwancin intanet na Alibaba cikin wannan jeri ba. Ma'aikatar ta kuma yi gargaɗin cewa idan har Amurka ba ta yi miƙa koma baya ba, Beijing za ta ɗauki matakan ramuwar gayya. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Yanzu kuma sai a gyara zama don shan rahotannin da muke tafa da su. Kamar yadda takila aka ji a labaran duniyar shugaban Amurka Donald Trump ya yi kirarin cewa za a rattaba hannu kan wata yarjejeniya da Iran wadda za ta hana kasar samar da makamin nukiliya tare da tabbatar da sake buɗe mashigar Hormuz a yau Lahadi. Sai dai wannan sako da shugaban ya wallafa a shafinsa na sada zumunta ya zo bayan kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Baghai. Ya nuna taka tsantsan game da batun sanya hannu kan yarjejeniyar ga rahoton Raliya Zubairu.
2: A sakon da ya wallafa a shafukan sada zumunta, shugaba Trump ya ce za a bude mashigar ruwa ta Hormuz, wadda wata muhimmiyar hanyar jigilar kayayyaki ce ga kowa. Bayan Iran da ƙasarsa sun cimma matsaya a tattaunawar kawo ƙarshen yaƙi tsakaninsu. Game da sinadarin uranium na ƙasar Iran kuwa, shugaba Trump din ya ce a lokacin da ya dace. Kuma idan lamura sun daidaita za su dauki matakin lallata sinadarin. Ita ma Pakistan wadda ita ce mai shiga tsakani ta bayyana cewa ana sa ran kammala yarjejeniyar a cikin sa'o'i 24 kuma sun fara shirye-shiryen sa hannu ta internet. A ɗayan bangaren mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Baghai ya yi taka tsantsan game da lokacin yana mai cewa za su jira su gani ainihin ranar da za a sa hannu kan yarjejeniyar. Dai da cewa ba yau bane za su yi hakan. A cikin shekaru da dama dai kasashen yamma sun rika zargin Iran da kokarin kera makamin nuclear wanda zargi ne da ta musanta. Tana mai cewa tana amfani da shirin nuclear ta ne wajen samar da wutar lantarki da kuma bincike.
0: Rahoton da Raliya Zubairu ta hada mana kenan. To idan muka je Najeriya ana can ana ci gaba da bayyana alhini da kuma damuwa game da rasuwar manjo janar Rabi Abubakar mai ritaya a hannun yan bindiga bayan kwashe wato makonni biyu da sace shi da matarsa. Aukuwar lamarin dai na ta daukar hankalin jama'a inda wasu ke ganin hakan na kara fito da girman matsalar tsaron da kasar ke fama da ita. fadar shugaban Najeriya.

0: Jaridar ta fitar da wata sanarwa da ke nuna shugaba Bola Ahmed Tinubu ya kadu da rasuwar janar din. Manir Risani Furagirke, wani dan jarida ne mai bincike kan kungiyoyin yan bindigar, ya kuma shaidawa Abdulsalam Ibrahim Ahmed yadda yake kallon lamarin.
1: To wannan al'amari ba karamin al'amari bane, kuma abin takeici ne a ce babban mutum a ƙasa irin Najeriya wanda ya aikin soja har ya kai ga makami na janar, a ce an ɗauke shi ba tare da an kukutar da rayuwar shi ba har ya kai ga rasa rayuwar shi, kuma gurin nan da aka yi garkuwa da shi ba a cikin dazuka bane ko a Katsina, duk tsakanin Musawa ne da Matazu, kuma anan aka ci gaba da rike shi ba tare da an shiga wasu manyan dazuka ba, amma aka gagara fato wannan mutum har Allah ya yi masa rasuwa. Wannan ba karamin kuskure bane ba ga gwamnatin tarayya da kuma su kansu jami'an tsaro.
2: Kuskure kamar yaya?
1: Kuskure na ɗauki matakin da ya kamata wajen sati biyu kenan. Da wannan barawon dan bindiga Katalla Muhammadu ya fito da bidiyon mutumin nan, kuma ana tattaunawa da shi, kuma an san gurin da yake. Ya kamata ta kowane irin yanayi a ce an kubutar da shi a makonni biyu tun daga faruwar wannan abu. Bai kamata a ce an bar shi har ya rasa ransa a wannan gurin ba.
2: To amma bangaren gwamnati na jihar Katsina da ta tarayya da jami'an tsaro duk sun yi ta bayar da tabbacin cewa suna kokarin su ga an kubutar da shi.
1: Eh to kowa ai ka san zai fito ya faɗi iya bakin kokarin da yake yi. Amma dai kuskure an riga an yi shi.
2: To me hakan yake nufi?
1: To abinda haka yake nufi, na farko dai su jami'an tsaron nan da Allah ya daura ma nauyi akan su kare rayukan al'umma su tsaya su yi abin da ya kamata. Wannan abun da yana faruwa ne a wasu ƙauyuka, ya dawo a wasu garuruwa, yau ya tsallake wannan, kowa ba wanda zai iya cewa yana da tabbaci a ƙasar nan in dai wannan janar na soja zai faru da shi. Kowa zai iya faruwa da shi haka, an yi ba ɗaya ba ba biyu ba. Wannan matsalar tsaron sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi tsakanin gwamnati da mutanen gari da su kansu jami'an tsaron, an yaƙi wannan abun. In ba haka ba, in tura ta kai bango, kowa zai iya faɗa cikin wannan matsalar, ba wanda yake da tabbas gobe zai iya kaiwa haka.
0: Manir Sani Furagirke kenan, wato wani ɗan jarida mai bincike akan harkokin yan bindiga a Najeriya. To har yanzu dai a Najeriya ana ci gaba da nuna farin ciki kan wani hukunci da wata kotu a jihar Plateau ta yanke, na cewa daga yanzu duk wanda aka haifa a karamar hukumar Jos ta Arewa da cikakken ɗan ƙasa ne. Hukuncin kotun dai yana kunshe ne cikin wani hukunci da ta yanke wanda ya umarci karamar hukumar ta bayar da takardar shaidar zama ɗan ƙasa ga wata matashiya mai suna Fatima Baba Akawu da ke shirin shiga jami'a. Barista Muhammad Lawal Isaac lauya ne mai zaman kansa a garin na Jos, ya kuma bayyana yadda yake kallon wannan batu a hirarsa da Aisha Aliyu Jafar.
3: Wannan hukuncin da aka yi hukunci ne da mun daɗe muna neman a samu alkali da zai jajirce ya rufe idon shi ya fito ya faɗi abin da dokar ƙasa ta faɗa. Saboda haka wannan hukunci mun na'am da shi, kuma mun ji daɗin shi sosai, musamman duk wani wanda yake yana fage na shari'a ya san cewa wannan abu da ake yi na nuna bambanci tsakanin cewa na baƙo ne wani shi ne asalin ɗan ƙasa, wannan abu ne wanda yake bai dace da tsarin mulki ba. Kuma in kika duba tsarin mulki a babi na uku ya yi magana akan yadda ake zama ɗan Najeriya a ciki. Duk wanda hakalinsu aka haife su a Najeriya to ɗan Najeriya ne shi ma, aka haife shi a Najeriya shi ma ɗan Najeriya ne.
4: Kamar mai hakan ke nufi ga sauran mutane da suke ko yankin kudu tsin gabaki ɗaya waɗanda suke da wannan takarda ta izinin zama kawai?
3: Kotu ta tabbatar da cewa takardar izinin zama babu shi kwata-kwata. Abin da aka ce ake bukata ga ɗan Najeriya shi ne ya zama yana da National Identity Card, wato katin shaidar ɗan ƙasa. Matuƙar kana da katin shaidar ɗan ƙasa, to duk inda ka je ka zauna a Najeriya za ka ci da jiyar ka na dokoki da abubuwan da tsarin mulki ya ayyana ga ɗan Najeriya. Misali akwai abin da ake kira freedom of movement, wato ƴancin walwala, ka je nan ka zauna nan da sauransu haka. Ka sai ƙasa, ka yi gina gidanka da sauransu, za ka kiyaye ƙa'idoji na doka da ta abin nan. ƴanci na ka tsaya takara a zaɓe ko ka zaɓa. ƴanci na ka yi karatu inda kake so, iyalanmu inda kake so ka yi karatu. Duka wannan shi ne. Wanda kuma a jihar Plateau dai a kuma ƙaramar hukumar ta Jos North, in kai Bahaushe ne to ana taƙaita maka wannan ƴancin a baya. To wannan hukuncin yanzu ya rusa wannan takunkumi da ake sawa na hana waɗannan ƴanci da kake so da sauransu.
4: Ke shin wannan hukuncin ya shafi Jos ta Arewa ne inda aka yi, ko kuma Jos ɗin gabaki ɗaya, ko kuma ma ila har Najeriya gabaki ɗaya?
3: A doka

0: akwai abin da ake kira declaratory judgment. Afili haka ya shafi Jos ta Arewa ne tunda ita aka yi ƙara, amma kuma abin da aka ambata a ciki na hukunci zai iya shafan duka ma ƙasar baki ɗaya. Domin duk inda aka sake nuna wariya ga wani ɗan Najeriya a ko'ina ne zai iya zuwa kotu ya amfani da wannan hukunci. Yace to kamar yadda aka taɓa yanke hukunci a wata shari'a a wuri kaza, ni ma na neman a tabbatar min da wannan dama tawa da ɗan ƙasa ɗan Najeriya a wata kotu daban. Misali ina da gani akan babban sada zumunta, wani suna cewa to ai yanzu Inyamuri zai iya zuwa Kano kenan ya ce shi ɗan Kano ne. Yace musu haka ne, ai in abinda za ka nema da indikisa take ɗin Kano, ai za ka nemi abinda yake bada mulki ya tabbatar maka da shi ne. Misali kaga ba za a ce rankan Inyamuri ne a Kano, ba za a bar ka sai fili ka gina gidanka ba, ko kuma nan kai Inyamuri ne a Kano, ba za a bar ka tsaya saka nan zaɓen kana da magoya baya ba. Duk waɗannan abubuwa ne wanda tsarin mulki ya tare da su ya ba ɗan Najeriya dama duk a inda yake yi wannan. Kuma kamar inda ake faruwa a kudu ne, misali wasu akan ce sukan hana Hausawa sayan ƙasa a sai da baka aro da sauransu nan, to kin ga duk wannan hukuncin za a iya amfani da shi wurin magance irin wannan abubuwa da sauransu.
1: Barista Muhammad Lawal Isaac kenan, wani lauya mai zaman kansa a garin Jos da ke jihar Plateau, Nigeria, inda yanzu haka agogo ke cewa karfe 7 saura kusan minti, wato saura kusan kwata. Muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC. Tun farkon shirin kun ji cewa shugaban Amurka Donald Trump ya yi ikirarin cewa za a rattaba hannu kan yarjejeniya da Iran a yau Lahadi. Yanzu kuma sai filinmu na taba karatu.
2: Taba kiɗi, taba karatu.

To da haka ne mu ma za mu ji labulan shirin a madadin Raliyas Beirut tsara shi a gaida Daniel Ochai da ya hada mana sauti Imam Saleh ke cewa mu hada ashirin mu na hantsinan da minti 30 daga nan sashen Hausa na BBC.

0: ta ce matakin wani yunkuri ne na ganin ayyukan rundunar sojinta sun tafi daidai da al'adun jama'ar India. To kashin labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To madalla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai maimaicin taba kidi taba karatu.
1: Taba kidi taba karatu